0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkamu da wannan safiya da lemar habin da kasancewa da ku a cikin zangon farko na shirye-shiryen sashin Hausa na DW. Sunana Zainab Muhammad Abubakar kuma za ku iya kasancewa da mu kai tsaye a shafinmu na Facebook ko kuma YouTube ko shafinmu na internet. Kazalika muna nan a manhajar TuneIn. A cikin shirin na wannan safiya za ku ji cewar an bukaci Amurka da Iran da su mutunta ka'idojin yarjejeniyar tsagaita wuta ta hanyar cimma sulhu a tsakanin su. Al'umar Agadez a jamhuriyar Niger da ke zama hanyar tafiya cirani na fatan ganin ingantarwar lamura a ganawar da hukumomi suka yi da masu kula da yan gudun hijira da ke bi ta wannan hanya. Shekaru hudu bayan raba dalibai maza da mata a makarantun sakandare a jihar Bauchi Najeriya, ma'aikatar ilimi ta jihar ta fara duba yiwuwar sake hade daliban waɗannan da ma wasu za su zo muku a cikin shirin na wannan safiya. Amma bari mu ji halin da gari ya waye.
0: DW labarun duniya.
1: Amurka da Iran na ci gaba da takun saka akan mashigin Hormuz. Tarayyar Turai na nazarin hana yara amfani da kafafen sada zumunta. Gobara ta kashe akalla mutane 27 a wata mashaya a Bangkok din kasar Thailand. Amurka da Iran sun yi ikirarin cewa kowace ce take da iko akan mashigin Hormuz bayan sabbin harhare da suka ƙara tayar da hankula a yankin gabas ta tsakiya. Sojojin Amurka sun ce sun kai harhare kan wurare da dama a Iran, ciki har da sansanonin makamashi masu linzami da na'urorin tsaro. Iran kuwa ta ce ta kai harhare kan wasu ƙasashe da ke karɓar sojojin Amurka tare da jaddada cewa ita ce ke da iko akan mashigin Hormuz. Rikicin ya ƙara jefa tattaunawar zaman lafiya cikin haɗari, yayin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗin cewar komawa yaƙi gaba ɗaya zai haifar da mummunan sakamako. A lokaci guda kuma ana ci gaba da samun cikas ga zirga-zirgar jiragen ruwa a mashigin, wanda ke da matuƙar muhimmanci ga safarar mai da iskar gas a faɗin duniya. A wannan litinin din ce ya majalisar dokokin Hungary za su kada kur'a kan gyaran kundin tsarin mulki da zai bada damar tsige shugaba Thomas Sulyok. Prime Minister Peter Magyar, wanda ya lashe zaben watan Afrilu da alƙawarin kawo sauyin gwamnati bayan mulkin shekaru 16 na Viktor Orban, ya zargi shugaban kasar da wasu manyan jami'ai da kasancewa mabiya tsohon shugaban. Jam'iyyar adawa ta Fidesz ta Orban ta soki shirin gyaran kundin tsarin mulkin, tana mai cewa yana da salon kama karya. Sai dai kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun ce dole ne a bi ka'idojin doka wajen tsige shugaban. Jam'iyyar Tisa ta Prime Minister Magyar na da rinjayen kujeru a majalisa, abinda ake ba da tabbacin cewa za a samu amincewa akan batun gyaran kundin tsarin mulkin. An kai wani ba Amurka da watan na biyu da ya kamu da cutar Ebola zuwa nan Jamus domin samun magani bayan ya kamu da cutar a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. An kwantar da mara lafiyar ne a wani asibiti da ke birnin Frankfurt, yayin da hukumomi suka ce ya kamu da nau'in bandibugoyo na cutar ta Ebola, wanda har yanzu babu takamaiman magani ko allurar rigakafi. Ya zuwa yanzu annobar ta yi sanadin mutuwar kusan mutum 650 a Kwangon, a yayin da fiye da mutum 1,800 suka kamu da ita tun bayan sake bullarta a watan Mayu a wannan ƙasa na gabashin Afirka. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na DW. A wannan wata tarayyar Turai na nazarin yiwuwar hana yara amfani da kafafen sada zumunta domin kare su daga illolin da ke intanet. A wannan litinin din ce kwamitin kwararru da ya kunshi likitoci da masana da wakilan matasa da kuma iyaye zai gabatar da shawarwarinsa. Shugabar hukumar tarayyar Turai Usraf van der Leyen na goyon bayan hanawa yaran shiga kafafen sada zumunta, kuma ana sa ran za a gabatar da wata doka kan ƙayyade shekarun masu amfani da kafofin a wannan bazarar. A lokaci guda kuma tarayyar Turai din na ƙara matsawa kamfanonin Facebook da Instagram da TikTok lamba su sauya tsarin wasu abubuwan da ake wallafawa da ake ganin suna haddasa mummunan ɗabi'u da ake amfani da su a kafafen na sada zumunta. Akalla mutane 27 ne suka mutu, yayin da wasu 63 suka jikkata bayan gobara da ta tashi a wani gidan wata mashaya a Bangkok, babban birnin kasar Thailand, a cikin daren jiya. hukumomi sun ce gobarar ta fara ne jim kadan kafin tsakar dare kuma jami'an kashe gobara sun kawo watan sun samu damar shawo kanta cikin kusan rabin sa'a ana zargin hayaki ya fara fitowa daga wata na'urar wutar lantarki kafin fara wannan gobarar gwamnatin Bangkok ta ce ana binciken musabbabin gobaran yayin da mutane 22 daga cikin waɗanda aka kai asibiti ke cikin mawuyacin hali har yanzu ba a tantance adadin waɗanda abin ya shafa ba a yau ne ake mayar da gawarwakin ƴan yawon bude idan nan 15 ƴan kasar India da suka mutu bayan wani kwale-kwale da watan ya kife da su a kudancin Vietnam kwale-kwalen na dauke ne da ƴan yawon bude ido wajen 32 daga India da ma'aikata hudu ƴan Vietnam lokacin da hatsarin ya faru a ranar Asabar a kusa da tsibirin Peacock hukumomin sun fara binciken matukin kwale-kwalen kan zargin kare dokokin tsaron sufuri na ruwa mutane 16 sun tsira da rayukansu kuma tuni suka koma gida India yayin da mutum daya ke cikin hali na jinya na muwayaci daura da 15 da suka ce ga garin ku to masu sauraron mu labaran duniyan kenan a halin yanzu
0: DW harkokin yau
1: to harkokin namu na yau za ku ji cewar gwamnati a jihar Kano tana daukar matakai na kare watan ambaliyar ruwa da ya fara barazana a wasu jihohin Najeriya da ma sassan Afirka baki daya yayin da aka shiga damuna gadan-gadan za mu fara ji muhimmancin amfani da radio a kasar Afirka ta Kudu inda kaso 60 cikin 100 na al'ummar kasar ke dogaro da radio a matsayin inda suke samun labarai sahihai to amma yanzu bari mu fara da yankin gabas ta tsakiya mataimakin prime minister Pakistan kana ministan harkokin kasashen ƙetare na kasar Ishaq Dar ya buƙaci Amurka da Iran da su ci gaba da bin ka'idojin yarjejeniyar tsagaita wuta da suka cimma tsakanin su kiran nasa na zuwa ne a daidai lokacin da ake fargabar ƙararin cabewar yaki tsakanin bangarorin biyu rahotanni sun nuna cewa Dar yayi wannan kiran ne yayin wata tattaunawa ta wayar tarho da ministan harkokin waje na Iran Sayed Abbas Araghchi Latifa Mustafa Jahar ta hada mana wannan rahoto
2: Ma'aikatar kasashen ƙetare ta Pakistan din ce ta sanar da batun kiran da mataimakin Prime Minister kana ministan harkokin kasashen ƙetare na kasar Ishaq Dar yayi a cewar sa tattaunawa da fahimtar juna ne kadai mafita ga rikicin inda ya jaddada aniyar kasar sa ta ci gaba da taka rawar da ta dace wajen kawo ƙarshen yakin da kasashen biyu ke gwabza a tsakanin su rundunar sojojin Amurka ta dage kan cewa jiragen ruwa na zirga-zirga a mashigar ruwan Hormuz duk da ikrarin da Iran ta yi na sake rufe ta bayan sabon musayen hare-hare da bangarorin biyu suka yi cikin wasu kalamai da sakataren tsaron Amurka Pete Hegseth ya wallafa a shafinsa na X ya nuna da cewa tilas ne Iran ta dandana kudarta kalaman nasa na zuwa ne bayan da Amurka ta kaddamar da sababbin hare-hare kan Tehran sakamakon harin da dakarun Iran suka kai kan wani jirgin ruwan dakon kaya mai dauke da tutar kasar Cyprus a mashigar ruwan Hormuz sai dai sojojin ruwan rundunar juyin juya halin musulunci ta Iran IRGC sun bayyana cewa an yi harbin gargadi ne kan jirgin ruwan bayan da yayin yunkurin wucewa ta haramtacciyar hanya a mashigar ta Hormuz wani ma'aikacin gidan talabijin na Iran ya saka muryar da ba a faɗi sunan mai ita ba sai dai tana dauke da tutar sojojin ruwan rundunar ta IRGC tana mai cewa sojojin ruwan rundunar IRGC sun bayyana cewa sakamakon ingiza mai kan turuwa na kasashen ƙetare jiragen ruwa masu yawa sun yi kokarin wucewa ta mashigar ruwan Hormuz da ba amince abi ba sun ki jin gargadin mu na kokarin nuna musu kuskure suka yi da hanyar da ya kamata su bi harbin gargadin da muka yi ya shafi jirgi daya cikin su saboda dalilai na tsaro da shiga sharo ba shanu na shugabannin kasashen waje mun rufe mashigar har sai baba ta gani kana har sai Amurka ta daina yin katsalandan a yankin babu jirgin da zai wuce kuma in har aka ci gaba da kai mana farmaki za mu mayar da mummunan martani bugu da ƙari sansanonin makiyan mu a yankin za su dandana yayin da Amurka ke wallafa bayanai a shafin X kana Iran ke saka muryar da babu sunan mai ita ɗan jarida kamar John Gambrell na kamfanin dillancin labaran Amurka Associated Press na yin sharhi kan halin da ake ciki a yankin kamar yadda yake cewa sojojin Amurka sun sake ke kai farmaki Iran karo na uku da muke gani a baya-bayan nan a yanzu yarjejeniyar da aka cimma da nufin kawo ƙarshen yakin Iran na zama abu mai kama da barazana fiye da a baya Amurka ta kaddamar da hare-hare ta sama inda ta nufi yankuna 140 a Iran Tehran ta mayar da martani ta hanyar harba makamai masu linzami a sansanonin Amurka dake kasashen Qatar da Bahrain da hadaddiyar daular Larabawa yanayin da ake ciki tamkar komai ya wargaje mai magana da yawon rundunar sojojin ƙasa na Iran Muhammad Akriminiya ya buƙaci Amurka ta bi ka'idojin yarjejeniyar da suka cimma wacce bangarorin biyu suka sanya hannu a kanta da nufin kawo ƙarshen yakin
1: Latifa Mustafa Jafar dauke da wannan rahoto A nan Jamus kamfanin kera motoci na Volkswagen na shirin aiwatar da sauye-sauye masu matakar tasiri nan gaba a yayin da babban kamfanin kera motoci na Jamus din ke fama da raguwar tallace-tallace da karuwar barazana daga kamfanonin China da kuma matsin lamba na rage kudaden gudanarwa kamfanin da ya shirya rage ma'aikata akalla 100,000 daga nan zuwa shekara ta 2030 Musa Tijani Ahmad na dauke da rahoto kan kalubalen da ke gaban wannan kamfani.
3: Motar Volkswagen Beetle ko kuma Lada ba mazaunai na ɗaya daga cikin tambari mafi girma da kuma tasiri a fagen kere-keren motoci a tarayyar Jamus. To sai dai dakatar da kera nau'ikan Volkswagen na Beetle a shekarun da suka gabata ya jefa kamfanin cikin tsaka mai wuya a tarihin kafuwarsa. A baya dai Volkswagen na daukar ma'aikata kimanin 667 a fadin duniya inda kusan rabin su ke aiki a Jamus. Rahotannin da ke fitowa daga hukumar gudanarwa na nuni da cewa kamfanin na shirin rage ma'aikata akalla 100,000 nan da shekara ta 2030. Rahotanni sun kuma bayyana cewa kamfanin na shirin rufe rassan sabiyar da ke nan tarayyar Jamus da suka hadar da na Osnabrück da Hannover da Emden da Zweikau da kuma masana'antar Audi da ke na Kasulum. Wannan shiri na sake fasalin kamfanin ya biyo bayan raguwar tallace-tallace musamman a kasuwar China inda kamfanonin cikin gida suka kara tsananta gasa haka kuma Volkswagen na fuskantar kalubalen ci gaba da rike kambinsa a kasuwannin duniya yayin da masana'antun kera motoci na kasa da kasa ke komawa Tesla wato motoci masu amfani da hasken lantarki Duk da waɗannan shirye-shirye na rage ma'aikata, har yanzu ma'aikatan Volkswagen na ci gaba da tasiri da kuma ƙarfi a fagen kare maradan mambobin ƙungiyoyin ma'aikata a Jamus. Frank Schwab, masanin harkokin motoci ne na duniya da ke koyarwa a Jami'ar Kimiyya ta FHM, ya danganta matsalar da barazanar da kamfanin ke fuskanta daga China.
4: Das Unternehmen muss massiv Kosten sparen, das steht außer Frage, es fehlen Innovationen.
3: Yace kamfanin na buƙatar rage kashe kuɗaɗen sa sosai, to amma a kasuwanci wannan ba abin damuwa bane. A lokacin da kamfanin ke kan ganiyar sa, Volkswagen na sayar da motoci miliyan 11 a shekara, yanzu kuma adadin ya ragu zuwa kusan miliyan 9. Dole ne a cike wannan gibi. Ko dai ta hanyar rage kashe kuɗaɗe ko kuma ta hanyar kera sabbin motoci na zamani.
4: Füllen oder man muss halt sparen oder neue innovative Fahrzeuge auf den Markt bringen.
3: To babban abin da ya rage wa kamfanin kera motocin na Jamus a 'yan shekaru masu zuwa shine ya sake dawo da karfin sa ta kowace hanya ko kuma ya ci gaba da fuskantar matsin lamba daga ma'aikata.
1: Musa Tijani Ahmad dauke da wannan rahoton yanzu kuma sai Sudan ta Kudu. Radio ya kasance muhimmiyar hanyar samun ingantattun labarai da rahotanni ga kusan kashi 60 cikin 100 na al'ummar Sudan ta Kudu. Saboda haka ne Majalisar Dinkin Duniya ke ba wa shirye-shirye da ke watsawa a tashar Miraya muhimmanci saboda suna taimakawa wajen hana rikici tare da wanzar da zaman lafiya a kasar kamar yadda za ku ji cikin wannan rahoto da Muhammad Awwal Balarabe ya hada mana.
5: Radio Miraya, this is the Miraya Breakfast Show.
6: Gabriel Shadar ya kasance gogaggen dan jarida a Sudan ta Kudu saboda ya shafi shekaru 20 yana aiki a matsayin babban wakilin Radio Miraya da Majalisar Dinkin Duniya ke gudanarwa. Ya dade yana turo da rahotanni masu muhimmanci a Sudan ta Kudu kan batutuwa daban-daban, kama daga yarjejeniyar zaman lafiya da aka cimma a 2006 zuwa ga ƴancin kai da kasar ta samu a shekara ta 2011. Da kuma rikicin da kasar ta samu kanta a ciki a shekarun baya-bayan nan.
7: We were here reporting day and night.
6: Shadar ya ce mun kasance masu ba da rahotanni dare da rana. Ba ma bacci saboda muna son sanar da ƴan Sudan ta Kudu abin da ke faruwa. Hakika baya ga kalubale, aikin ya kasance mai rikitarwa daban tausayi saboda rahotanni maras dadi da muke watsawa ciki har da mace-mace da kashe-kashe da barna a duk fadin kasar. Amma mun samu damar sanar da mutane ba tare da nuna son kai ba. Dan haka muka samu yabo daga masu sauraro da yawa saboda rahotannin mu. Aiki a matsayin dan jarida ba abu ne mai sauki a Sudan ta Kudu ba saboda ƴancin farautar labarai da watsa suna da matukar hadari a kasar. Duk ma dai da cewa yin aiki a rediyon da Majalisar Dinkin Duniya ke kula da shi na bada kariya, amma duk da haka an taiwa ma'aikatan rediyo Miraya barazana inda aka yi ta tsoratar da su tare ma dai da tsare wasu daga cikin su yayin da suke gudanar da aikin su. Amma duk da wannan kalubale, ma'aikatan gidan rediyo Miraya na ci gaba da sanar da al'umma halin da kasar ke ciki. Inji Patricia Okoed, babbar jami'a a rediyo Miraya.
8: As a life-saving radio, we've reached areas and been able to help.
6: Tace a matsayin radio mai ceton al'umma, muna isa yankuna da ke fama da tashin hankali kuma mun taimaka wajen rage rikici tsakanin al'ummomi da matsalar ta shafa. Kuma mun shiga yankuna da ke fama da ibtila'i kamar ambaliyar ruwa, inda muka watsa rahotannin gargadi da wuri ga iyalai da al'ummomin yankin domin su dauki matakan da suka dace.
8: Critical decisions, life-saving decisions.
6: Majalisar Dinkin Duniya na fifita shirye-shiryen Radio Miraya saboda suna taimakawa wajen hana yaduwar rikice-rikice a Sudan ta Kudu. Saboda haka ne Clayton Moyo dake kula da shiri a Radio Miraya ya jaddada bukatar rashin nuna son kai ko shagulatin bangaro a rahotannin tashar, ganin yadda tashin hankali yake karuwa yayin da kuma labaran ƙarya ke yawaita a Sudan ta Kudu.
9: It means we have to give our audience.
6: Yace wannan yana nufin cewa dole ne mu samarwa masu sauraron mu bayanai masu inganci da nagarta. Muna ba su bayanai da aka tabbatar da sahihancin su. Wannan yana da muhimmanci kwarai saboda akwai matsala wajen samun bayanai, inda muke taimakawa wajen samar da al'umma da amintattun labarai da za su iya dogaro a kai. Sai dai tabbatar da hanyoyin sadarwa na zama babban kalubale ga injiniyoyin Radio Miraya waɗanda suke fuskantar barazanar tsaro.
1: Muhammad Awal Balarabe an gaishe ka. Masu sauraron mu kada shagala, waɗannan rahotanni na zuwa muku ne kai tsaye ta shafinmu na Facebook ko kuma YouTube ko kuma shafinmu na internet da manhajar TuneIn daga nan sashen Hausa na DW da ke birnin Bonn. Yanzu kuma sai jamhuriyar Niger. Bayan tattaunawar gwamnatin kasar ta Nijar da hukumar kaura da Majalisar Dinkin Duniya watan OEM kan hanyoyin inganta tsarin kula da bakin haure masu ratsa kasar, musamman mata Agadez da ta kasance mashigar watan da ake bi domin ficewar baki zuwa kasar Algeria, jama'ar yankin na fatan ganin abubuwa sun inganta. Daga Agadez, wakiliyar Mutula Ahmadu ta aiko mana da wannan rahoto.
10: Matakin da Majalisar Dinkin Duniya da gwamnatin kasar Niger suka tattauna kan shi shine duba hanyoyin sake tsari ga matafiya ciwa da bakin haure da ke biyawa ta kasar Niger, musamman ma Agadez da ta kasance jihar da bakin ke biyawa kafin su shiga kasar Libya ko Algeria da zumar shiga Turai. Mataki ne da al'umma Agadez suka tofa albarkacin bakin su kan abin da suke jira ga tattaunawar. Ahmadu Umar, magatakardar kungiya mai kula da shige da ficen bakin haure tun tasowar su daga kasashen su, ya faɗi ra'ayin shi kan abin da suke jira da tattaunawar.
11: Lalle mun yi alfahari da bawar da gwamnati da suka yi tabbata sun tattauna sosai bisa hudodin da suke tsakanin su dan a samu wannan mutane su samu ingancin tahiya cikin kyakkyawar tahiya kuma a kula da incin su. Lalle wannan abu kuma mun ji dadin shi.
10: Bakin matafiya dai sun shafe shekaru suna fuskantar matsaloli na rayuwa ba ga maza kadai ba, har ma da mata da yara. Lucien dan kasar Kamaru ya faɗi ra'ayin shi dangane da tattaunawar ta OEM da gwamnatin kasar Niger. Yace mata na sai da mutuncin su don su ci ko su sha, a cikin sansanin ma babu kulawa ta kirki. Abincin da suke ci ba su saba da shi ba. Wasu su kan dauki abincin su sayar a waje don samun dala 20 na saifa don sayan wani abu kaci. Yana da sana'ar hannu. Abin da suke jira ga Majalisar Dinkin Duniya, ya kamata a ce a sansanin akwai wayar tarfo da bako ya kamata ya sanar da ƴan uwansa halin da yake ciki musamman ma wanda bai da komai wannan kuma koda duk wuni ne a ra'ayin wani matashi a Agadez Ahmed Idrisa Muhammad cewa yayi
7: muna fata wanga ɗan uwa namu majalisar dukkin duniya ai magana bisa wannan abu bayan Allah ne a samu musu incin su in wata takarda ce za a guddo a basu a ce vraiment in kana da ita ka tsira amma bai kamata ba mutane kuna ganin su suna mutuwa a cikin sahara suna mutuwa cikin dajika kamar di basu da inji kamar basu da gata muna godiya sosai kuma muna jinjina mu gwamnatin mu ubangiji Allah ba da sa'a
10: a ƙarshe dai kungiyoyin fararen fula su ma sun faɗi ra'ayin su game da abin da suke jira da tattaunawar Alhaji Ibrahim shugaban kungiyar Emsu Sondo a garin Arlita da bakin ke bi don shiga kasar Algeria ya ce
12: OEM kungiya ce wadda tana bada kokarin ta sosai bisa tahiyar ɗan gudun hijira to amma abinda mu muka yi la'akari shine yau gudunmuwar da take badawa bata isa ba kenan ya kamata in karawa ma za su yi su kara bada gudunmuwa wadda ta dace ga mutanen da suke sabkewa a cikin sansanin su wanda yau akwai titikan da a cikin garin Agadez da wajen Arlita ma wa'annan titika za ku ga duka ba su biyuwa sabilin irin rashin dokan matakan da suke na bakin haure wanda suke sabkewa a cikin sansanonin su
10: Tila Amadu DW Hausa daga birnin Agadez a jamhuriyar Niger
1: to daga jamhuriyar Niger sai tarayyar Nigeria inda shekaru hudu bayan raba dalibai maza da mata a makarantun sakandaren Bauchi ma'aikatar ilimi ta jihar ta fara duba yuwuwar sake hada daliban bayan da tace tsarin bai haifar da wani cigaba ba hasali ma sai koma baya wakilin ma Bauchin Yakubun Aliyu Muhammad Waziri ya ji mana ta bakin bangarorin da abin da ya shafa cikin wannan rahoton da ya aika mana
13: Manufa ta farko da ta sa kwamishinan ilimi na jihar Bauchi a wancan lokacin Dr. Ali Usman Tilde ya kawo tsarin raba dalibai maza da matan ita ce inganta sha'anin tarbiyya saboda yadda ta tabarbari to amma har zuwa yanzu ana ganin tamkar kwalliya bata biya kudin sabulu ba domin kuwa saboda raba daliban azuzuwa da dama sun lalace a makarantu daban-daban sakamakon rashin daliban da zasu zauna a cikin su Alhaji Abdulkadir Ibrahim Cikasoro shine kwamishinan ilimi na jihar Bauchi
14: yanzu mun je comprehensive secondary school azuzuwa guda 14 duk empty ne babu dalibai a ciki wannan policy sai mu duba raba ƴan matan da hada su da barin su yaran su yi karatu wanne ne yafi idan iyaye da mu al'umma da stakeholders muka hadu muka ga cewa hada daliban nan din shi yafi to labasa sai mu dauki wannan mataki a matsayina na wakilin gwamna da na zagaya na je na gani nace wannan policy bai taimaka wa ilimi ba a jihar Bauchi domin inda akwai dalibai 2500 a makaranta yanzu ka je makaranta ka samu dalibai wasu ce 200 ba 300 300 400 ba wasu ma sun daina tafiya makaranta uban sa ya ji da kudin da zai ci yadda ci ko ya ji da kudin da zai rika bashi kowane wayewan gari 1000 ya tafi makaranta
13: tun a watan Satumba na shekarar 2022 da aka raba dalibai maza da matan ba dukka makarantun jihar aka yi nasarar sanya tsarin ba wannan ya sa wasu kwararru a fagen ilimi suke ganin cewa tun da fara tsarin ya samu nakasu kamar yadda Dr. Musa Modi Jafin ya bayyana tare da wadansu alfanun barin daliban tare
15: na farko tukun yana kyautata gasan karatu tsakanin mata da maza yana kyautata tsafta tsakanin mata da maza yakan sa ka ga yaro yayi fesfes yana din gyara jikinsa kar wani ta gaishe da gitti sannan wani bare so mace ta fi shi kokari a aji ba da ga ya mai da hankali ga karatu ayin nan so a irin wannan rabin gaba ɗaya ne to sai a raba a primary a raba a junior secondary school a raba a college of education for technical da jami'oi ayin wannan rabin shine abin da ya inganta amma ka dauki senior secondary school kawai ka raba kuma haka a secondary school din ba kowane maganda ne ya karba ba akwai wasu garuruwa da makarantun suna hare ne har yanzu
13: wasu daga cikin iyaye musamman mata suna ganin bai kamata a sake hada daliban ba domin a fahimtar malama Rahidatu Aliyu wata uwa tana ganin koda ba a kauda matsalar duka ba amma an samu ci gaba
16: yara mata har ga Allah an samu wani nutsuwan da idan aka ga namiji ya zo makarantar mata a ido na sai an tuhume shi ne ya zo yi kaga nan malamai sun ci nasara akan wannan ciwon da aka ba su na fannin ilimi da aka danka a hannunsu wanda inda ne za a cakuda a ci gaba da duk abin da za a yi ba tare da malami hankalinsa ya kai kan dalibai ya jawo hankali a ga batun da su yasunsu suna neman junansu
13: matakin sake hada daliban na mataki ne na tattaunawa da dukkan bangarorin da abin ya shafa kafin yanke hukuncin sake dawo da su ko kuma ci gaba da barinsu a makarantu daban-daban Aliyu Muhammad Waziri DW Hausa daga Bauchi a Najeriya
1: Hukumar kwashe shara da tsaftar muhalli a jihar Kano ta ce har yanzu gwamnati na ci gaba da yashe magudanan ruwa a jihar don kawar da barazanar ambaliyar ruwa da ake zaton za ta rutsa da wasu jihohin Najeriya cikin su har da Kano. wakilinmu Abdulrahman Kabir ya duba mana matsalolin da ke jawo ambaliyar ruwa da yadda za a magance su a cikin wannan rahoto da ya hada mana.
17: Rashin magudanar ruwa da kuma cushe waɗanda ake da su da shara su ne manyan matsalolin da ke jawo ambaliya, kuma a dai shekara sai gwamnati ta yashe su ta zubar da sharar da ta tara. Sai dai tun daga bara hukumar kwashe sharar ta bullo da tsare-tsare da za su takaita wannan ɗabi'a ta hanyar mayar da shara dukiya. Dr. Muhammad S. Halil ne shugaban hukumar da ya ambata waɗannan matakai da za su taimaka wajen samun lafiyayyen muhalli da kuma abin yi ga mutane.
18: Farko shine wayar da kan al'umma cewa bai dace a zubar da shara inda bai kamata ba, musamman wajen magudanan ruwa. Abu na biyu shine samar da abubuwan zuba shara da musamman manya-manyan bututai na zuba shara. Abu na uku samar da wani ɗan ƙarfe wanda ake sa ne da a ciki, wanda yake wucewa ba ma daga gida ba, kana wucewa za ka iya cin abu ka zuba a ciki. Abu na hudu kaddamar da abin zuba shara a babban hawa wanda muka fara da a daidai ta sau. Abu na hudu kuma shine tabbatar da an bi doka da oda.
17: A duk shekara gwamnatin ce ke yashe manyan magudanan ruwa, yayin da kungiyoyin ayyukan gayya kuma ke yashe ƙanana da zarar gwamnatin ta taimaka musu da kayan aiki. Alhaji Ibrahim Garba Aminu Kofar na isa shugaban kwamitin kolin ayyukan gayya ne ya ce sama da kungiyoyi 100 ne suka amfana da kayan aikin da gwamnatin ta tanada.
19: An ba su kayan aiki, dangin diga, tebur, magirbi, manjagara, kwanan sarki da takalmin ruwa. Kuma wannan ya nuna cewar gwamnati da gaske take wajen dakile zancen ambaliyar ruwa da hukumar NEMA ta ƙasa ta faɗa cewa za a yi ambaliyar ruwa a Najeriya a arewa ma har da kanta.
17: Yanzu dai babu abin da hukumar kwashe shara ta sa gaba kamar ilmantar da mutane hanyoyi daban-daban na tasarrufi da shara. Shugabanta Dr. Muhammad S. Khalil ya bayyana tanadin da hukumar ta yi wa mata.
18: Mun zaɓi mata guda 160 na masu filimi a kan yadda za su dinga siyan shara daga makotansu da gominsu, da kuma sama musu kayayyakin da ake ware sharar da inda za su zuba sharar da ma kuɗaɗen da za su siyi sharar daga makotansu. Sannan mun samar da abin da ake cewa collection center, inda in suka tara sharar za su kai wajen, muna da wakilai na rama sabu wanda za su auna wannan shara su ba da kuɗinta.
17: A yanzu haka dai akwai manyan kamfanoni na sarrafa shara da za su riƙa sayan sharar da matan suka tara suka kuma warware musu domin jin daɗin harkokin kasuwancinsu. Abdulrahman Kabir, sashen Hausa na DW daga Kano.
1: Wannan rahoto kan matakin rigakafi kan ambaliyar ruwa a Kano shine cikakken rahotanni da muka yi muku tanadi a cikin shirin na wannan safiya. A cikin shirin kafin sallama da ku, kun ji cewa Amurka da Iran sun yi ikirarin cewa kowace ita ce ke da iko da mashigin Hormuz bayan sabbin harare da suka ƙara tayar da hankali a yankin Gabas ta Tsakiya. A wannan litinin din ce kuma ƴan majalisar dokokin Hungary za su kada kuri'ar kan gyaran kundin tsarin mulki da zai ba su damar tsige shugaban ƙasa. To baki daya shirin ya kammala, wanda Muhammad Awal Balarabe ya tsara kamar yadda kuka ji shi. Zainab Muhammad Abubakar ne kasance da ku, ke cewa kasance lafiya daga nan birnin Bonn a tarayyar Jamus.
20: Masu sauraron mu, anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a ƙasashen Najeriya da Nijar, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu ƙasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na intanet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp, don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: Litinin a birnin Paris na kasar Faransa. Gwamnatin Rasha ta bayyana taron a matsayin na ƴan ina da yaƙi kawai. Tana mai cewar tunanin cewa Rasha za ta durkushe a yaƙin da take da Ukraine wani babban rudani ne kawai. Kakakin fadar Kremlin Dmitry Peskov ya bayyana taron kasashen da ke shirin gudanarwa a yau din nan a zama kawancen kasashe ne kawai na ƴan ina da yaƙi. Kana duk wani rudani ko kudure na ganin Rasha ta kasa cin nasara a yakin ba zai yiwu ba. Yana mai cewar Moscow ba za ta sa ido akan abubuwan da ke wakana ba haka kawai. Kana za ta bi diddigin iya adadin matakan da taron ya tsayar. Hukumomi a Najeriya sun sanar a ƙarshen makon da ya gabata na fitar da yawan ɗanyen man fetur da ƙasar take fitarwa a ƙasashen ƙetare. Inda kai kaso fiye da 100 cikin wato kaso 104 cikin 100 na adadin gangar ɗanyen man fetur da ƙasar take fitarwa. Kimanin ganga miliyan 1.56 ne ƙasar ke fitarwa a kowace rana a cewar hukumomi. Najeriya ce ƙasa ta farko a nahiyar Afirka da Allah albarkata da arzikin man fetur, inda ta ƙara adadin man da take fitarwa duk da ƙalubalen tana fasabututu. To ƙarshen labaran duniyar kenan.
1: Wanda Abdullahi Mamman Ahmadu ya fassara ya kuma karanto mana daga nan sashen Hausa na DW.
2: DW harkokin yau.
1: To cikin harkokin namu na yau za a je a fagen shirye-shiryenmu, muna dauke da shirinmu na labarin wasanni da kuma shirin noma da raya kasa. Amma kafin mu je gare su, za mu fara ya da zango a tarayyar Najeriya. A yayin da aka cika shekara guda da rashin tsohon shugaban Najeriya Muhammadu Buhari, sashen arewacin kasar na nazarin makomar yankin a batu na siyasa ba tare da mutumin da ya jagoranci daukacin al'ummar yankin a lokaci mai nisa ba. Yankin arewacin Najeriya dai na da yin nisa a rigingimu daban-daban da rarrabuwar kawuna ta addini da ma kabilanci, wanda ke neman durkusar da ƴaƴanta da ake fatan samun wanda zai gaji margayin a fagen siyasa. Ubala Musa na dauke da ƙarin bayani.
3: A cikin sunan da gaskiya ne dai, tsohon shugaban tarayyar Najeriya Malgaye Muhammadu Buhari ya kaddamar da siyasarsa a shekara ta 2002 kuma har zuwa rasuwarsa a shekara ta 2025 dai. Ana masa kallon ɗan siyasa mafi farin jini a sashen arewacin tarayyar Najeriya. To sai dai kuma shekara guda da rashinsa, daga dukkanin alamu arewan na cikin rudani a kokarin nema na magajin na Buhari. Ana dai kallon karuwar rabuwa tsakanin talakawan da ke cikin arewacin tarayyar Najeriya da kuma mafi yawan suke faɗin sun warke cikin mutunan siyasa da kuma masu siyasa da ke ta karkata zuwa ga jari hujja. Sabon Imam Gacho dai na zama wani tsoho na magoyin baya na shugaban.
4: Na yi Buhari da kyakkyawan niyya kuma na yi makauniyar soyayya, kuma daga kan Buhari ban ga ɗan da zan ƙara yi wa irin soyayya makauniyar soyayya irin wannan ba, domin na gane yawan shugaba a Najeriya wanda ya fito da siga shi na ƙwarai ne in ya zo kan mulkin kashin kasau. Gara ma da suka fito da sigar su ƴan gabade-gabade ne sun fi kwatanta akan wanda ya fito da sigar shi na ƙwarai ne.
3: Duk da cewa dai har zuwa yanzu arewa na takamar jigajigin ma siyasar irin su Atiku Abubakar da Rabi Musa na Kwankwaso ko ba Nasiru Erufai da kila Kashim na Shatima. Zahirin da ke cikin yankin yanzu dai na nuna alamun kai ƙarshen siyasar farin jini da kila tunanin walittaka. Salaman Dalum dai na zama tsohon minista na gwamnatin ta Buhari.
5: Faraka ba su yanka kauna da Buhari ba har ya koma ga Allah. Masalan shi ne kafin rasuwan Buhari bai danka wa mutane waye magajinsa ba, ko a yanayin yadda yake siyasansa ya nuna musu ga wanda zai so ya gaje shi ba. To an bar talakawa yanzu da safon zabi za su warware bakin zare su tunkarin yanayin neme sabon wanda zai maya mu gurbin Buhari.
3: Nunin yatsa cikin batu na shugabanci na gaba ko kuma da nisa a cikin ruwan rudani. Buhari ya sha shekara guda karkashin kasa tare da yankin na arewa ƙarin nisa a cikin rudani yanzu haka. Koban ruwa na talauci da ta'azzara rashin tsaro dai arewa na zaman gidan gaba cikin batun jahilci a cikin tarayyar Najeriya. Bubakar Halima dai ya ɗauki lokaci yana siyasa da Buhari da kuma ce san zuciya da nuna isa na zama musabbabin rudani da arewacin tarayyar Najeriya ke fuskanta yanzu.
6: Siyasar da yanzu ake ciki siyasa ce wacce take da rudarwa, domin ƴan bani na iya sun yi yawa, kowa mai sharhi ne da wanda ya san abin da ya

0: To madalla. Jamhurin Niger a wani mataki na taka biriki ga yan kasuwa masu boyecin maka da wasu abubuwan masarufi da nufin tsawala farashi. Gwamnatin mulkin sojin kasar ta gargadi daukacin yan kasuwar kasar masu wannan dabi'ar ko kuma su fuskanci fushin doka kamar da za a ji a cikin wannan rahoton da wakilinmu na jihar Tawa Isu Umman ya aika mana.
1: A ƙarshen makon jiya ne ofishin ministan kasuwanci da masana'antu ya fitar da wata sanarwa inda ya gargaɗi 'yan kasuwa masu ɗabi'ar ɓoye cimaka ko siminti ko man fetur da sauransu domin su kai nizamin ɓacewa su kuma su tsawwala farashi. Dokar kuma ta bayyana cewar akwai yiwuwar tusa ƙeyar wanda ya bijiri mata ya zuwa gidan yari da mata ra mai tsanani. Tuni dai jama'ar ƙasar suka nuna gamsuwarsu da wannan matakin. Alhaj Jabir Abdu na mai cewa
2: suna daga cikin nau'in keta mutum ya rike abinci akwai mabukata domin shi kai wani lokaci shi ƙara masa kuɗi. Al'umma suna da buƙatar sauki sai a aje abu ko kuma in lokaci yayi kawai sai a yi ta tsawwalawa wai don dai a ci riba. Haramtaccen ma guri za a ce mishi. Kuma wannan nau'in da gwamnati ta ɗauka na magana mutum yana iya tafiya a mai tara ko a kai shi gidan kaso yana da mahimmanci shi ma. Saboda sai an ba gawa kashi an kace mai rai zai jin tsoro.
1: Kazalika kungiyoyin fararen fula su ma sun nuna goyon bayan su ga irin wannan matakin irin su MPCR mai rajin kare haƙƙin masaya da dai kuma sun kawo irin tasu shawarar. Inji Alhassan Abubakar Jimo jagoran kungiyar a matakin jiha.
3: Yau gwamnati ba da ya haikar da wanga RT ba. Kullum muna kira da wajen fannin gwamnati a zan su yi kamar a zan bibiya. Yau ita rashin bibiya ga ita ka taka mutane matsala cikin al'amarin ƙasar ga ta Niger ba saboda yau doka ya haikar da ta ba a applicanta. Sai dai a ci alhallawa ta. Amma ba a bibiyar ta a ga wuraren da ya kamata a sa idanu bisa abin nan. Kuma yau ka san talaka in shi na mace shi nan Niger in ya ga abin da shi ka so shi ko nauna shi na ISA ne bai ganin tsada ta yi. Shi ma kanshi gwamnati ya yi wurare na shi na istoka shi zai aje abin nan tsakanin cimaka ga ta sai da ta rahusa ta abincin ga tsakanin siwon ga kuma sumuntin ga da kuma ga ta Allah ya sa istasiyon su yi yawa.
1: To sai dai a lokacin da na tuntuɓi kungiyar 'yan kasuwar jihar Alhaji Halla Muhammadu da ke zaman jagoran kungiyar ta jihar Tawa ya ce ya zo a wannan lokacin da muke magana gwamnatin ba ta sanar da su wannan matakin ba. Gwamnatin dai ta bayar da wata lambar waya da za a iya kira domin fallasa masu wannan ɗabi'ar. To ko ga mutanen karkara me ke mafita? Muhammadu na garin Tullu ya ce akwai su da shawara.
4: Mu gare mu mutanen karkara kamar ga kira ba lalle na ka kire mutum ka same shi ba. A rinka shiga shago-shago karkara da birni ana bincike. In kuma akwai wasu wakilai da gwamnati ke izuwa mu ba su labari a shirye muke ba su labarin duk inda ake sayar da abinci da kazamar riba.
1: Ga Malam Abubakar Nanci wani mazauni garin Tawakana daya daga cikin shugabannin kungiyoyin fararen fula yace su kam suna da hanyoyin bi wajen isar da sakon ga hukuma.
5: Yanzu wannan zancen da nake maka jeje ga kadai na sai ɗan mana ta hatsi wanda take doka tiya bai wuce 20 jika 17 na sayita alarki a kwanakin bawaya jika 8 jika 9 na ake saidata kaga kenan ni ganauna ba jauna ba.
1: To ku yanzu ka kaza ku sanar da gwamnati.
5: Ai muna da idanu duk inda ya kamata a ce mu duba mu gani muna dudduba mu gani mun san kaka muke yi mu zo mu sanar da gwamnati akwai abinci kaza saboda san ake sai yayi tsada sannan a hudu a saida.
1: To sai dai kuma ga Alhaji Jafar Dubai yace idan bira da sata to dodo ma da wari akwai buƙatar hukumomin su daina ɗaukar wasu dokokin cikin fushi.
2: Ta gwamnati ita ma ya kamata ta yi taka tsantsan saboda wani lokaci ana yin wani abu da wata manufa. So da yawa ministocin nan in suna hidda doka wani lokaci sukan yi ta son ransu suna hidda abu dan dai su kuntata ma waɗansu mutane duka an sani. Wannan kuma wanda ke jagorancin ƙasa shi suke jama baƙin jini bai kamata ba.
1: Isu Mamman, DW Hausa daga birnin Tawa jamhuriyar Nijar.
0: To madalla yanzu kuma bar mu karkato akalin shirin ya zuwa nan gida Jamus inda kamfanin kera motoci na Volkswagen kana shirin aiwatar da sauye-sauye masu matukar tasiri a nan gaba a yayin da babban kamfanin kera motoci na Jamus ke fama da raguwar tallace-tallace da karuwar barazana daga kamfanonin China da kuma matsin lamba na rage kudaden gudanarwa. Kamfanin dai ya shirya rage ma'aikata akalla 100 daga nan zuwa shekara ta 2030. Musa Tijjani Ahmed na dauki da
6: motar Volkswagen Beetle ko kuma Lada ba mazaunai na ɗaya daga cikin tambari mafi girma da kuma tasiri a fagen kere-keren motoci a tarayyar Jamus. To sai dai dakatar da kera nau'ikan Volkswagen na Beetle a shekarun da suka gabata ya jefa kamfanin cikin tsaka mai wuya a tarihin kafuwarsa. A baya dai Volkswagen na daukar ma'aikata kimanin 667 a fadin duniya inda kusan rabin su ke aiki a Jamus. Rahotannin da ke fitowa daga hukumar gudanarwa na nuni da cewa kamfanin na shirin rage ma'aikata akalla 100,000 nan da shekara ta 2030. Rahotanni sun kuma bayyana cewa kamfanin na shirin rufe rassan sa biyar da ke nan tarayyar Jamus da suka hadar da na Osnabrück da Hannover da Emden da Zweikau da kuma masana'antar Audi da ke na Kasulum. Wannan shiri na sake fasalin kamfanin ya biyo bayan raguwar tallace-tallace musamman a kasuwar China inda kamfanonin cikin gida suka ƙara tsananta gasa haka kuma Volkswagen na fuskantar kalubalen ci gaba da rike kambunsa a kasuwannin duniya yayin da masana'antun kera motoci na ƙasa da ƙasa ke komawa Tesla wato motoci masu amfani da hasken lantarki Duk da waɗannan shirye-shirye na rage ma'aikata, har yanzu ma'aikatan Volkswagen na ci gaba da tasiri da kuma ƙarfi a fagen kare maradan mambobin ƙungiyoyin ma'aikata a Jamus. Frank Schwab, masanin harkokin motoci ne na duniya da ke koyarwa a Jami'ar Kimiyya ta FHM, ya danganta matsalar da barazanar da kamfanin ke fuskanta daga China.
7: Das Unternehmen muss massiv Kosten sparen, das steht außer Frage. Es fehlen Innovationen.
6: Yace kamfanin na buƙatar rage kashe kuɗaɗen sa sosai, to amma a kasuwanci wannan ba abin damuwa bane. A lokacin da kamfanin ke kan ganiyar sa, Volkswagen na sayar da motoci miliyan 11 a shekara, yanzu kuma adadin ya ragu zuwa kusan miliyan 9. Dole ne a cike wannan gibi. Ko dai ta hanyar rage kashe kuɗaɗe ko kuma ta hanyar kera sabbin motoci na zamani.
7: Füllen oder man muss halt sparen oder neue innovative Fahrzeuge auf den Markt bringen.
6: To babban abin da ya rage wa kamfanin kera motocin na Jamus a ƴan shekaru masu zuwa shine ya sake dawo da ƙarfin sa ta kowace hanya ko kuma ya ci gaba da fuskantar matsalolin lamba daga ma'aikata.
0: To madalla an gaida Musa Tijani Ahmed da wannan rahoton wanda kuma ke zama cikin makin rahotannin da muka yi muku tanadi a wannan zangon sai dai masu sauraro kada ku manta muna da ku ra'ayoyinku waɗanda za mu karanto nan ba da jimawa ba a gaba kaɗan za mu shiga fagen shirye-shiryenmu amma kafin nan ga wannan

0: A shekarun baya-bayan nan tsadar kayayyakin amfanin gona ya sa manoma da dama ba sa iya aiwatar da harkokin su na noma yadda aka saba. Sannan akasarin su ba sa samun tallafi daga wajen gwamnati. Kuma hakan ya haifar da gagarumin gibi a ayyukan noma da ma sanya manoman tafka hasara. Domin cike wannan gibi ne dai ya sa wani matashi mai suna Muhammad Abdul Nasir Laya ya samar da bankin manoma mai zaman kanshi mai suna Duba Agrofinance Limited a birnin Eula. Inda yake baiwa manoma rancen kuɗi da ma kayayyakin amfanin gona. To ko ta yaya suke aiwatar da wannan bankin? Ga kuma abin da matashin ya faɗi.
1: Mafi yawan customers namu are real farmers wanda suke nan bayan gari, wanda zaka ga wani ma shi B da ma ko BVN, bari ma a ce ya samu ko account. So samu je mu tallata musu wannan wurin in mu faɗakar da su kuma mu musu financial literacy training da kuma NAIC and Agricultural Enterprise Scheme, shi ma muna training nasu akai su dauka noma akan kasuwanci ne ba wai kai don ka ci abinci ba. So daga wannan sai muka zo muka fara samun karuwa, su ma suka fara gane abin da ake ciki kuma suka ba mu haɗin kai 100%. So wannan shine abin da ya saka nazo na zamanto na yi mai da hankali na sosai akan microfinance lending.
2: To ya ake yin tsarin biya idan mutum ya karbi wannan kuɗi?
1: A tsarin biya yanda muke yi, so mun yi believing akan cewa za mu yi su in a profit sharing way da yake inda muke in mostly za ka gani zai Muslim community. So ba mu so mu kawo zancen riba a ciki. So sai muka dauka abin sai muka raba shi kashi biyar. Idan za a ce maka an raba kashi biyar ka gani an cire maka duk wani doubt naka da zaka ce wai kai riba ko wani abu. So sanadiyan haka zaka ga duk wanda ya karba ko ce ka karba kaman 100,000 zaka dawo da 120,000, idan ka karba 200,000 zaka dawo da 240,000. Kuma a wannan biyan din zamu raba maka shine zuwa gida uku ko wasu depending on lokacin da ka karba. Wani zai samu raba mishi gida uku, wani zai samu raba mishi gida biyar. Abin da saka muke yin wannan rabiya din ne yake zama haka daidai zaman to abin da ka kashe a gonan in kila a kaka abinci na da sauki, amma kaga duk lokacin da ka shiga bayan kaka abinci yana dan kara farashi. So daga wannan lokacin kai ma ka samu ka fahimci wani abu a cikin wannan noma da kai apart from biyan mu da zaka yi.
0: Yanku da arewacin Najeriya musamman inda mabiya addinin Islama suka firin jaye ba su cika yin maraba da bayar da rance da ke da kowane irin alaka da kudin ruwa ba saboda tsarin addini da kuma al'adu. To koya masana ke ganin irin wannan tsarin da bankin ke aiwatarwa? Dr. Mahmud Muhammad, masanin tattalin arziki ne a Jami'ar Modibo Adama da ke birnin Eula.
3: Matsalan bada ranshe ma gaba daya a kasan nan, musamman in ka dubi arewa, kuma ma inda watakila mutanen mu da al'ada da addini yasa ba sa bukatan su yi hulɗa irin na kasuwa da kudin ruwa, to sai ka ce kusan wannan wani sauyi ne wanda zai tasiri sosai idan ka ce zaka bada ranshen babu kudin ruwa. Domin kusan matsalan mutanen mu da karban kudi a banki shine kudin ruwa, ba ma kudin ruwan bane, yawan kudin ruwan da ake sawa akan basu sukan. Ba yadda zaka je ka karbi bashi a banki da abunda masana tattalin arziki suke kira 2-digit, domin babu bankin da zai baka bashin kudi a Najeriya yanzu kasa da kashi 10 cikin 100 a kudin ruwa, wasu ma har 25 za a baka, yance double digit ana nufin daga 11 12 har zuwa 20 har zuwa 90 something. To a yadda tattalin arzikin kasan yake yanzu, a yadda ake bada basu suka da ruwan da ake sanyawa, ba yadda zaka karbi kudin ka je kai harkan kasuwa ko nema har ma ka samu riba ba, sai dai ka shiga ma ruwa kawai da kudin. Don haka in an samu mutumin da zai iya shire wannan nakasu da harkan bada ranshe ke da shi, musamman abun da ya shafi noma inda mutanen mu kusan kashi 90 suke da suka raja a kai, to wannan wani mafita ne wanda zai zama abun alheri a mutanen mu musamman a nan arewa.
0: A bangaren manoma da ke cin gajiyar shirin bankin irin su Mary Anna da Malam Muhammad, wani manomi da karamar hukumar Fufore, sun bayyana cewa duk da kalubale amma suna samun riba idan suka karbi rancen idan aka kwatanta da baya da ba sa samun rance ko kuwa tallafin gwamnati.
4: Tallafin yana nan ya kasu kashi biyu, akwai na noma akwai na kasuwanci, kuma duka biyu muna yi, muna noma muna kasuwanci.
2: To ya batun kamar a ce harkar noma me kike doma?
4: Shinkafa, masara, wake.
2: To in kin yi wannan noman ya batun samun riba haka?
4: In muka karba, mukan karba wani lokaci kudi, wani lokaci kuma akwai taki, duka muna karba muna amfani da su. So idan muka karba gaskiya muna samun karuwa sosai, saboda a lokacin da muke bukatan taki idan ba mu da shi ko kuma mun riga mun yi su feshi da sauransu mun gama, su kuma idan muka zo muka karba taki a wurin su, sai mu zo mu ba mu gonan mu ba wani damuwa
5: ba mu taba karban taki ba amma kudi kan muna karba kuma muna biya su
0: kamar ku in ku yin noman kuna samun riba kamar buhu nawa kake iya samu
5: gaskiya in na tashi da wuri dayan gona na ina buga buhu 60 buhu 70 dayan gonan kuma ina buwa buhu 35 50 sai dai masara masara kuma ina buga ba saba ba gona da ina cire irin wanda ake yin da totuwa a diddige haka ina cire 70 75 85 yanzu da muka zo nan muna samun kudi ba mu aletin
0: manoma da ke karban irin wadannan rance na banki musamman wadanda suke karkara babban abun da ya fice musu tuwo a ƙwarya shine tsarin dan naba da kaka wanda wasu lokutan suke zargin cewa ana tsawwala musu to koya Muhammad Abdul Nasir suke yi da wannan batu a bankin nasu
1: kaman ni in person ina discourage mutane daga karban ba da kaka don bayan da za a yi a ce maka wai ka je ka karba litan magani kwaya biyu ka zo ka doka buhu masara ko kuma a'a ka ce ka doka buhun dawa ka ba ma mutum wannan cuta ne mu idan muka baka kudin mu duk abin da kaga dama ka samu mu bai dame mu ba iya abin da muka yi da kai iya abin da zaka karba kenan na baka 50,000 the only thing da zaka dawo mana shine karin 10,000 akai mu ba mu da nawa ka samu akai ba kuma wannan in is ida kai karbi shi a wata 6 ko kuma ka karbi shi a wata 9 so ka gani ba wani zancen an cuce ka anan don 10,000 da ina gani a wata 9 bai taka karaya karya yanda mutum indai har he is serious ya dauka wannan abun sana'a ne da ba zai iya ce yayi providing nashi ba
0: to kuma za iya cewa kuna samun kamar a ce riba a wannan abun da kuke yi
1: kware da gaske duk abun da zaka yi zaka sa kan cewa ko ni lokacin da zaka samu riba akwai wani lokacin da zaka fadi yanzu akwai last year mun bar kudi fiye da miliyan 70 zuwa miliyan 80 a wani kauye because ambaliya ya same su dabbobin su sun mutu su karan kansu sun bar wurin in ruwa ya mamaye wurin in to kaga wannan lokacin ba ne zaka yi kai forcing mutum ka ce biya ka amma kuma tunda akwai rai Allah ya saka zamu yi mu zo na mu arrangement da su bana mun sake mun tallafa musu da rabin abin da muka ba su shekaran da ya wuce so da su ma za su koma gona daga hakan kuma su sake su biya mu wasu da kuma ba su samu matsala ba zaka gani kami mamu mu kira su sun zo sun biya kudin su don suna son abu ne wanda zai daure yanzu noma ba na talaka bane idan baka da kudi samsam ba za ka yi kai noma ba
0: a kasafin kudi na shekarar 2026 da muke cikin nan gwamnatin jihar Adamawa ta ware jimillar naira biliyan 4.43 a bangaren noma to ko me yasa manoma ba sa amfana da irin waɗannan kudade kai tsaye Dr. Mahmud Muhammad na jami'ar Modibo Adama ya kuma yi tsokaci kan wannan batu
3: gurbin nema da gwamnati ta bari yasa private mutane irin wannan za su shigo duk duniya gwamnatoci suna tallafawa harkar noma fiye da yadda zaka iya kwatantawa da yadda ake tallafawa harkin noma a Najeriya ko a America ne amma in ka duba anan kasan duk abun da kaji ake yi don a tallafawa harkar noma ana yin shi ne da yawa akan takarda kawai da baki abun baya kaiwa matuka na sa ido da tabbatar da abun ya samar da alherin da ake bukata don haka kasancewar gwamnati ta bar gurbin da ya kamata ta cike wanda ma ya kamata ya zama wajibi ne a ce gwamnati shi suna yi shi ya kawo private mutane suke shiga kuma tunda sun shigo kuma ba su samu ka'idoji na gudanar da harkan yadda ya dace ba yadda zai protecting ko zai kare manoma waɗanda wataƙila ba za su san abin da zai je kawo ba dole wasu fara gurbi za su ga wannan gap din su shigo su kuma su dauki damammaki da manoman ba za su sani ba

To madalla wasiƙar mu ta farko ta fito ne ta hannun Usaini Dangote Karasuwa. Yace maganar gaskiya wannan umarni da ministan tsaron ƙasar mu Najeriya ya baiwa sojojin Najeriya na cewa duk ɗan ta'adda da aka kama da laifin ta'addanci a hallaka shi ba tare da wata ba. Wannan zai taimaka wajen samun ingantaccen tsaro a arewacin Najeriya. Amma ya kamata a jakunan al'umar gari da su guji daukar doka a hannu. Saboda ko a kwanan nan ma an hallaka wata baiwar Allah ba tare da wani dogon bincike ba. Daga ƙarshe ina addu'ar Allah ya ba mu zaman lafiya mai dorewa a ƙasar mu Najeriya da ma duniya baki daya. Wasiƙa gaba ta kace Rabiu A Nuhu na Bukka. Yace har kullun addu'o'in mu Allah ya kawo mana wanzuwar zaman lafiya a yankin arewacin Najeriya da Najeriya baki daya. Dakarun sojojin mu da sauraron rundunonin tsaro da suke fafatawa da ƴan ta'adda a sassa daban-daban a Najeriya. Allah ya ba su nasara akan azzaluman mutane waɗanda suke hana bayan Allah zaman lafiya a yankin arewacin Najeriya da Najeriya baki daya. Allah ya kawo ƙarshen wannan ayyukan ta'addanci da ƴan ta'adda da masu taimakon su a fili da boye. Sai wasiƙar Nasiru Shehu Yunusari. Yace dan Allah ku bani dama domin na jajantawa al'umar garin Yunusari bisa iftila'in ruwan sama da iska mai ƙarfi wanda ya yi sanadiyar budewar rufin ɗakuna da ma rushewar gidaje da katangu sama da 500. Muna addu'ar Allah ya mayar wa waɗanda suka yi asara gurbin abin da suka rasa mafi alkhairi. Daga ƙarshe ina kira zuwa ga masu hannu da shuni da gwamnati musamman ma gwamnatin jiha da su taimaka wa waɗanda iftila'in nan ya shafa domin mafi yawancinsu masu ƙananan ƙarfi ne. Sai wasiƙa Biliya Yakubu Dogo. Yace ina kira ga mai girma gwamnan jihar Kano. Titin mu na Dandinshe zuwa Bacirawa, kwanar Madugu. Akwai inda kwaltar ta samu matsala daga wajen gangare gab da masallacin ƴan Izala. Kuma naga kamfanin kamar so suke yi su ce sun gama aikin ba tare da gyara guraren da suka samu matsala ba.

0: da waɗannan wasiƙu na kuma ka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci. A madadin abokan aiki da suka bada gudunmuwa har shirin ya zo gare ku, Zainab Bilyaminu Abdullahi ke fatan ku ci gaba da kasancewa da shirye-shiryen sashen Hausa na DW.
1: Ta madalla an gaida Zainab Bilyaminu Abdullahi da wasiƙu masu sauraro, yanzu kuma ba ta yi nisa ba za ta dora da wasu daga cikin ra'ayoyinku a game da rahotannin da muka gabatar. Zainab, barka da rana.
2: Barka dai da aiki.
1: To, daga ina za mu dora?
2: To, bari mu fara na batun cika shekara aiki nan da rasuwar tsohon shugaban ƙasar Najeriya, wato marigayi Janar Muhammadu Buhari.
1: Haka.
2: To, akwai ra'ayi da muka samu ta hannun Musa Hadarin Asuba da Magaram. Ya ce al'ummar ƙasar Najeriya da dama na nuna alhini na cika shekara guda da rashin Baba Buhari, Allah ya ji ƙansa.
1: Amin.
2: Si Presdo Gololo daga Port Harcourt a jihar Yobe ya ce, da farko dai za mu ce Allah ya ji ƙan shugaba Buhari, ganin yadda ya yi iya ƙoƙarin shi wajen ganin ya ceto ƙasar daga azzalumai, ya kuma wayar da kan al'umma akan zaɓen ƙasa bisa adalci. Si Muhammad Awan Sarawa Ganyi daga jihar Adamawa da Amina Adamu Malam Madori suka ce, DW Hausa, a gaskiya mun yi rashin shugaba na kirki, Allah ya ji kansa da rahama. Sai Yakubu Mai Aski Badara Ka da Sunusu Maɗatai da Magaram suka ce, dole marigayi tsohon shugaban ƙasar Najeriya to Muhammadu Buhari ya kasance a cikin zukatan al'ummar Najeriya, musamman ma dai 'yan arewacin Najeriya, don haka sai dai mu kasance masu yi masa kyakkyawan fata da addu'ar Allah ya ji kansa da rahama. Ibrahim Mai Wankin Hula daga jihar Niger ya ce, shekara ɗaya da barin duniya shugaba Muhammadu Buhari, mu dai arewacin Najeriya sai dai mai fatan Allah ya ƙara azurta mu da shugabanni na gari masu ƙaunar mu.
1: To, ai shi ne ake cewa arewan na fama da rashin marigayi wanda zai gaji marigayi a fagen siyasa. Duba da ƙalubalen da ake fuskanta a na addini da ma ƙabilanci.
2: Lanci, kin san ai shi wato rashin shi za a iya cewa wani babban giɓi ne da aka samu musamman arewacin Najeriya, sai dai fatan Allah ya sa a samu yadda za a cike gurbin, amma ba abu ne kusan za a iya cewa mai sauƙi ba. To, bari mu je jamhuriyar Nijar, idan lokaci ya bamu dama za mu sake dawowa kan wannan saƙonnin. To, su kuma kin san batun kayan masarufi ne da kuma gargaɗi da gwamnati
1: ta yi musu gargaɗi haka.
2: To, akwai Awali Shaibu Amfani ya ce, matakin da gwamnatin jamhuriyar Nijar ta ɗauka na yin gargaɗi ga 'yan kasuwa masu ɓoye kayan masarufi, babu shakka muna goyon bayan wannan mataki, da fatan gwamnatin ƙasa ta Najeriya za ta ɗauki irin wannan mataki akan dillalan man fetur masu ci da gumin wa'yansu. To, akwai Bawa Abdullahi Maska ya ce, hakika akwai rashin tausayi game da ɓoye kayayyaki da 'yan kasuwar ƙasar Nijar wasu suke yi, sai dai muna addu'ar Allah ya sa su gane cewa cutar da jama'a ne. Aisha Humaira Usaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe ta ce, gaskiya wannan jan kunne da gwamnatin mulkin sojin ƙasar Nijar ta yi wa 'yan kasuwa na su guji ɓoye kayayyakin amfani na yau da kullum har sai ya yi tsada a fitar da shi, abu ne mai kyau, da fatan gwamnatin ƙasarmu Najeriya za ta yi koyi da wannan jan kunne, ko 'yan uwanmu talakawan ƙasar za su samu sauƙin wannan tsadar rayuwa da suke ciki. To, a gurguje, bari mu sake komawa batun jihar Filato. Akwai ra'ayin Balaruwan Kanwa daga jihar Yobe ya ce, muna jajin al'ummar Benue da Filato da hare-haren 'yan ta'adda ya shafa muna, kuma addu'ar Allah ya kawo zaman lafiya a ƙasarmu Najeriya.
1: To, amin.
2: Kabiru Kwangila Flyover Zaria ya ce, Allah ya kawo muna ƙarshen ayyukan ta'addanci a faɗin ƙasarmu Najeriya baki ɗaya, amma abin da ya faru a jihohin Benue da Filato na asarar rayuka sakamakon irin hare-haren 'yan bindiga abin takaici ne da kuma tar da Allah wadarai. Ji Kamani Dingas daga jamhuriyar Nijar da Buniya Tela Dingas suka ce, hakika wannan abuntar da Allah wadai ne da ake samu asarar rayukan mutane sakamakon wasu hare-haren 'yan bindiga da suke aukuwa. tsakanin jahohin Benue da Filato. Muna fatan gwamnati za ta yi duk mai yiwuwa domin ganin ta kawo ƙarshen wannan ta'addancin.
1: Haka to Allah ya sa. Zainab, godiya gare ki da kuma masu sauraron mu. Yanzu za mu koma ga Abdullahi Mamman Ahmadu da zai karanto mana labaran duniya a zagaye na biyu.
3: DW labarun duniya.
4: Rundunar sojan Bahrain ta zargi Iran da kai farmaki kan fararen hula da basan hawa basan sauka ba. A mummunan martanin da Iran ke ikirarin mayarwa Amerika a wasu kasashen da ta kafa sansanonin soja a yankin Gulf. A cikin wata sanarwa da ta fitar a wannan Litinin, Bahrain ta ce ta yi nasarar kakkabo wasu manyan makamai masu linzami da rokoki da jirage marar matuƙa wanda Tehran ta harba kan fararen hula, da yake ta bayyana cewa tana kaiwa kaddarorin Amerika hari ne da ke kasar. A gefe guda na ci gaba da artabu tsakanin Iran da Amerika, kamfanin dillancin labaran Mehra da mazauna yankunan kudancin Bandar Abbas da kuma tsibirin Kashim sun tabbatar da fashewar wasu bamafamai a mashigin Hormuz a wannan safiya. Kana wasu mutane biyu ma sun rasa rayukansu a farmakin da Amerika ta kai, kamar yadda kafar yada labarai ta Tasnim tarwaito. ‘Yan tawayen Houthi masu goyon bayan Iran da gwamnatin Yemen sun zafafa ba ta kashi a tsakanin sa wannan Litinin tare da kaiwa juna farmaki ba ƙaƙƙautawa. Dakarun gwamnatin Yemen da ke samun goyon bayan Saudiya sun tabbatar da lugudan wuta a filin jirgin saman birnin Sana'a da ke ƙarƙashin ikon ‘yan Houthi a wani mataki na hana jirgin da ke ɗauke da wata tawagar wasu gaggan ‘yan Houthi da suka dawo daga Iran ta'aziyyar jagoran juyin juya hali Ayatollah Ali Khamenei sauka. Bisa hujjar abin da gwamnatin ta Yemen ta kira, jirgin ya keta sararin samaniyar kasar ne ba bisa ka'ida ba, duk da yake wani kusa gwamnatin Houthi ya tabbatar da cewa jirgin ya sauka. Kasashen Turai sun ci a shirye suke da su tabbatar da ‘yanci da walwala ko ana ha maza ha mata. A daidai lokacin da yaƙi ya sake ɓarkewa a nahiyar shekaru huɗu da suka gabata, shugaban Faransa Emmanuel Macron ne ya faɗi haka a yayin da yake jawabi a jajibran bikin tunawa da ‘yan mazan jiya na 14 ga watan Yulin kowace shekara. Inda Macron ya ce saƙon nahiyar Turai da take son aikawa duniya shine na tabbatar da cewa yankin na buƙatar zaman lafiya, sannan kuma yankin cike yake da zumuɗi, na tabbatar da walwala da ‘yanci, kazalika nahiyar Turai na shirye domin ta sadaukar da kanta ko mai rintsi don tabbatar da waɗannan manufofi. Shugaba Macron ya kuma jaddada manufarsa da aniyar Faransa na sake ɗamara da tanadin kayan yaƙi, yana mai cewa Paris ta yi hakan ne a gabanin yaƙin yankin Sahel da kuma ɓarkewar yaƙi da ake yi a yankin gabas da tsakiya. Fadar mulki ta Kremlin ta ce a shirye take domin ta sa ido kan taron da za a yi na ƙasashen nahiyar Turai masu goyon bayan Ukraine wanda za a bi a birnin Paris a wannan Litinin. Gwamnatin ta bayyana taron a matsayin na ‘yan ina da yaƙi kawai, tana mai cewa duk wani tunaninsu na durƙushewar Rasha ba zai yi nasara ba. To ƙarshen labaran duniya kenan Binta.
1: To Abdullahi, ga baki ɗaya ma da haka shirin namu na yau na wannan lokacin ya kammala. A madadinka da ka fassara ka kuma karanto labaran duniya da Zainab Bilyamin Abdullahi da ta karanto wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraro, sai Muhammad Awul Balarabe editan da ya taimaka shirin ya iso gare ku. Ni dan kasance da ku Binta Ali Zurmi ke muku fatan alkhairi, sai kuma da marece idan Allah ya kai mu. Bissalam.
3: Masu sauraron mu, anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a ƙasashen Najeriya da Nijar, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu ƙasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na intanet dw.com/hausa. Ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta, za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp, don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.